Tadin tu kirwai no anan manak. Achwa po chukun ni ko program kirwai ingo ikhtin hindi ya bane kirwai na ka album tere bina kirwai prato tere bina irwai wa khushi hai.

Kendi to ka akash wani jwai to ro ani por kendi uji NHP ko program kirwa ingo exchange ti hagni ko program ne ame ki rwai no da uni pa ya chang cha ki rwai no ma Roger Wilson su chang ki rwai ne ko convincible trap tap ko pa na HP us dang ki ne ko program da ki rwai na uma da uni pa ya chang cha ki rwai de tsu hajung banai irwai war tangai ye uji su

ngay bay lần bay tip ichampang wada ibor perkat perlok em gowi gaje sim hasam e proto yong ni gaje sim to ka hargila kani ka hargila to gaje sim ko nyar bhau cham kani gaje sim em goi gabanta go krobha ha iwa kapan khoj ko ye gamriang tang bon sen ho mi kani ka sim kibru ngai ki Udau jai wani wani sinyal si. Kamta, kibrum jai emu sinyal suki, wau yoni wau sinyal, ya gani gajai sim. Doong wa, haduk ki deng, kibujuk dem gani gajai sim, da pam miki. Kenang wiyo ublaik, gani gajai sim ni wau sinyal skum. Gani gajai sim, wan rak ki yai tenyi kibru. Hagini kipuar, ka biologist Purnima Devi Barman. Yogo, sinyal gita wura. Kwa gopan kalai yaiti ingat bait yang kibruha asam. Warak hiya. Hei tak wakani gajak sim. Kamta ke Purnima sedang gau kulam. Igi man bay. Batai ga cepang gani gajak sim. Kat kam ke start science. Suki-suki kibru sedang gau senyal tu. Hadir ni teh. Sedang sekiat ujiai kala hei perkat yang kikat tu kat igi man bay. Kini gajak sim kujuk man ke sim. Kujuk cak bek. No pot chnong bo thao hadin man ga gaje sim ko pao nam kam ka dak yong ga ga chnong ne ter gi hajar gi man be de ek sok ti lang gi open ne pen sa ye gni gaje sim har gi la ha gni gi sngi ya ki ta ki ye le open ne pen sa ye gni gaje sim de tip iki kam ka kun hun har gi la army kini gi man be kre gi stap amet Open sinyal tu iki imlang ke salang. Wau ik no iti ngaj bih iwam chong niya. Hei ni depan sikit. Wahurai tip tikna. Tip che iwan iwan. Memi ngaj iwam ye open gela. Han la digi senam de ngaj de dami haita. Perlok hagi ni kisngi. Roy bahagi no ila ikiya sport yung geri. Hawi ni jor. Wugi por gudalai guna chua. Ki kena kenroh kena gajuk. Chim ki ka ki la ke sports kam galar wo imja snyaw ko khubor hana galan ko snyaw suk ba ha go m ka nagalan baby leak kini to ge la ke ye chim ta yong gi khna ko rang khian na ro san snamerta ha do ch phaw khan asnam kini gi khna ile ki ye ge la ke football ko yo suk ko em sen ha gini gi la ke football de elad gi khna kan thai Kamju iki cenderang mau cimenta. Kini gelik, tetap ke lesnam katu. Kini gila ke football yang kena. Sendor gai urkom perkat yang ki yu bahatam. Hei to wakil ke sports. Perlok, em sagwi ija iwa jia hapo nagalan hi. Keteto, ke nagalan women futsal league. Ipertut futsal, ye man iwa temepi. Futsal mutko, Kila ke football ko hapa ayung. Hagani kila ke em sangut dan hikino kila ke. Kamadan le man ga gurap kian. Niti dao. Kino kila ke em kam hao man ki ko smart ko sting. Wo kila ke. Dewa champang. Kino kila ke em kam ki ubunia bha. Iki buj kiong ke. Kanaglan's Women Futsal League. E lat ki ki kongan thai. Wo penyo yaga sab kila ke kiong ke. Kar ugamte yero a ya kinong pelai ya kini gele ke hanagalan kam gini gi gi even sen gi ya ki witwan ha ki witwan gi thau yong ri perlok kini to ga juk yong gi kor gi bar i thok ni a ji ai man ga sngi ki ai kyut me me gi nagwi ga sngi chagwi ga sngi hain ga juk emi vi jingali em kam ba i te to Kamon wupen ne ye champang yong bru. Hakam gini gisngi. Ko jor bahay pen em kam yiki kor gibar. Kamon le uye wukre yi kam. Kamu jok le na chwa. Ka Nalanda University. De cham goy yi jubab heito wa gini gijingli. Ka Nalanda University. Kawari gi hajar snem na chwa. Sendur go yi agri India go thamme. Asnam na chwa. Yo ega lad wo wai ega thao pura ego thamme yong ka Nalanda University. Ka Nalanda University dipen imgo ega sastra.

ta lok da ki tu ki ruai ki yong u dai ya ni dui ro u che mi na ka album lam hi irwai tu hi suti birwai tere pavitra ada po cukut ke program ki ruai ingo ha ki ruai hindi ruan spi na ka kas ni juai tei por rekam na ga studio yong i jandap in ru so pa mi ni to por so wa ka kas ni shilong ni mata kubor tim chentia tei chembiang i station ge hadin ni kubor karo tei por hampu ya khang ki radio ki yong pi tani ablang ini kubor jentia wan nadin yo i kani to ka kasuni joy

0: kan ni tu ka ka juni joy telah ora riok view up ya tu ka kubor ke duan si ina ka ka juni shilong kubor tin jentia tin por na station ke even wan raj pi ya ka program hito wa ki kampen roy na ki tanat sarkar o pher o pher na ka government developmental program tin ke jan mit um pon up pi ya ka jing klam wa ka manager yong ka one stop center hei tai ha east gentil district ka kong beautiful chadong yang ini ka interview chim de kong rini bet patlong tanapi ini ka government developmental program
1: dah ini por ba ka jwai station yang ko india radio hei to ba ka program yang ka government developmental program de emlang wi ka kong bichadong Koman Kamka Center Manager Yong Ko One Stop Center Ko Em Hetai Ha Kheri At East Giant Hills District Hagawa De Wan Go Yo Patai Tan Chie Chi E Kiwa Ap Yagani Ka Program Hei To Wa Ko One Stop Center The Confidence Now Pai Pi Cha Gani Ka Jwai Station Yong Ball India Radio Hagawa Ko Chap Pi Chi E Kachu Kachap Hei To Wa Ki Kam Wa Ka Tai Ka Office Ka Yong Pi Kre Ko Hei Tai Ha Kheri At Then Nung Kong Do Kong Kwa O Kuli Pi Ka Yi Kam Ai Ka Te Ka One Stop Center
2: Ik bleker pang ye ka All India Radio jwai ko de ilat ii yo penche pai ba e chang ni ka office yong e ka office kini ka office yong e ta ka sakhi one stop center man ga ka office ka wadang thme do hapo ka district yong e kini ka office em ga haman la ka wipa ka wi ka district hapo ri india ye kini ka office da baitang ka da ka ministry of women and child development ha is danger hills sedang ika hau sutrik umma cha arjar khat khande hei pelai lingba ka saheb district social welfare officer
1: hawon ga nongri mai kom da sanye kini ka office yang ka one stop center da ne gi ka ka objective ho bo ki ya kini ka office ka yong phi
2: hei to wi te jing ka li yong phi kwa open che che phi chapang ki jing mot yong kini ka office one stop center I jing mot yong kini ka office one stop center bo karpang gi ka u aging ram karpang du nei banta ki kanthai ki wacha la bain cha thambor la hayung nei chalai kani ka office man ko kam ko perlok wo ya luti u ya rap wo yo ya ki te ki la jing ram bun jai
1: kam gi dim ai kre bi te yam gi dim jai kam e rap hi gni kanthai
2: hey we ye ta ye tevan ha kani ka office em bun jai ki te ki la jing rap ki services kiwa ae hagani ka office yo kam bo point wise em ki hru jai nang kong mod ongi di yong phareng gani ka emergency support and rescue kata mod bo yarap hai por jhan le ni uplai ye kita ki nang cha thambor le ni nang cha la ben na kita ki jing ma kata to ko nang kong do ko wa ar hagani ka office one stop center em ile ki nurse wo ye rap hai liang ida wai de chin le ne usen ran ye ki te ki nong cha la ben le ni nong cha thambor che ki hospital la da em kam dem ni te ko wa le ha ka ni ka office one stop center em ile ka pleader ka ni ka pleader mut I wom chim poi sai ye ki tai ki ki wo ki nong em kam chi tang ka la leng ba ka ni ka pleader ki wo e ki te ki la jing rap hai ban ta la da em kam uk so pleader u ye sai ne benta yong ki cha ka yung bichar le ne ubud din ye ki te ki kes ha ka tai ka yung bichar sagawasu an le wan sagawasu emi le ki nong yaram hei liang ki pulit ong gi diong parang ki ni ki police facilitator officer ki ni mot ki nong yaram yo pen yu lu ti hei benta yong ka FIR le ne DIR le ne kiwi kiwi hei eto I jing em kam cha ka liang ka thanan dem ne te poisa ka wasan ha ka ni ka wasan emi ki ni ki counselor ki nong ya sen lok ha ka ni ka office one stop center de buker pangi ye ki te ki nong ya sen lok u ye rap ye ka tai ka man bay le ne ka nong cha la ben ka kan thai nong cha tham bor o yo ka ye te I jing ya sen lok e jing sen en jing kro na ka liang ka office yong I he ya to I te I jing cham jing e yong ki khadu tang wa ka wem kam ba em he ka ni ka office one stop center ka yung thau sa chi por ka ko ang gi temporary shelter hapo sansngi tang wa han la ong ki ka hapo sansngi la yi ka penjrong sa sansngi biang lengba ki

0: bin na odisi lada dang em kam thausa cho katai ka nong cha la ben
1: kam gi ni go da ong phi ma ye ra phi ri yim thai go cha le ben kam gi mon de ti gi je cha le ben gi wa e ji ye ra phi
0: for ra hey ong jing cha le ben mot for ra gi ni gi kam ong gi ong phareng gi ni gi crimes against women a ye o jer kar teng e phi katu ka ni kam gi ni gi yong phareng gi domestic violence gi ni to da kan re ha po de sri ong e cha bom cha cha ha yong ha sam ha ul pan ha ul lok la ne pan ha ki khon gi wa he la ne pan ha ik pi yu para dem ne te yu khana chai phi kam ki ni gi ki su du ju cham bhai hai ta ha po de sri ong e kai ki ni gi acid atak la ki ni gi jing ru acid ya katai ka kan thai la ne ki ni gi cyber crime la ki tu gi wa cha thad rong ha po facebook la ne ha po ling ba ki ni gi internet dem ne te em la ki ni gi murder rape la ne gi ki rape ki mada ki tu ki yeu man wada khlat la ne pem ki wadang ye cha khmat la te ye ki te la ye hi u ya rap
1: te mod wa ana do ka wan stem ba jo chim bi ni ji ya rap ni office rong pe
0: ha ka ni ka office ngi vro ki snem wat ye ki khna ha po khat phras nam la m kan tai ki pdiang ba ye ki vro kan tai vro kan tai ha tang wa ta chu mod wa cha la ben
1: tang ta chu cha la ben ha the mod kam ha ko wan ko dur wo ye ki wan cha office chong pm de ki bru ki wa ye ra ki ne ha ki wan hi ne cha ko office ki
0: a ko bli chi bun kong ka ta ga jing kli yang pi ta ko wa em kam bha man do snya wa ha em kam pha ut tip ki de wo ji ba bi ki ne ki jing kli ko au khana ye pi mod ye pi wan cha office yang e seven le lene la singao e gi wan semen ye gi ya ye gi wa yung ha sem yong ki lene ye gi wan leng ba gi ni gi em gi tu gi ki nong mi khmat na chnong na thau yong ki kam gi asha gan vidi rong ba chnong lene ye gi wan wa gi wan gi wan ki bru gi wa singao jo gi wan te wa hadu ka te kwa khana e phi hadu ka te ha office yong e kam nu ru kom wan gi bon hi mot gi wa wan semen demne te em le ki wa refer da ki ni ki pulit che i mot lai gi che ki pulit ki pulit yo ki wa em kam wan gi chi te pha gi ki chi em le ki wa refer da ki doctor nai te em le bon bhagi em to em le bon bhagi mot ki wa refer ki wa ya chi i de ki ni ki ngo wa ki ni ki agan wedi asha
1: mon be ko wan ga bru ko wa tung kho ye te jing e ma ki te jing cha le ben ge jing cha ban ben ye le den ye ko wan samen ye ko pan jing rap ni ge asha ni ko ban wedi le ge wan ni wan ni boga sa jo sa ha te mot hadien mot jia ga ni ga jing cha thom bor ma le ni ge jing cha da cha cha hadien ka wan sni de yu ye le mi cha office yang pi
0: a ko tu mbo yang hai por man mar wa sen jia ba o wan no pi cha office le ne phone ho number office yang ile em hi la sia phi wadang cham jing app yu mi le yung yi phi inui nui por phone ai e te i de ba tai phi kam nu le
1: a de mot ngai ju mot hai di ong mot hadien ash ni le si le le hadien chtia wa de cha bom cha cha mo mot dang yi ki wan nem yi de ki mo wan complain de cha office pe
0: ye hi yu wan wan i por le ye bai phi wan
1: te hi to on kam gi ni gi ni gi services we api mo la ne gi ni gi ki jing rap ki we api mo kani hu ong bigani ka medical assistant would have one ka door mai wale bhi ka
0: a kani e de mi kam da ong e phi ka tane kam da batai phi ha office ong e mi ki nas tem mod door ka tai ka nong cha la ben che mi ka he por wadang man su jor ka wal ne wadang e mi te jing ta kha e ka do ye e hey hey wo ye ki nas mod bia e da wai ki ye ki le ne le yu e le yu ka tai ka nong cha la ben am ka mu lai ka cha hospital la ne i even u ya ki cha hospital wo la i ki am ka
1: ta ka yim ai ga ji am ka mu bu ki ka ga ni ga psycho social support no la ne ga ni ga counseling ha i to wa ga ni ga office bi
0: ha ya to wa ga ni ka psycho social support i man wa wan ki ni ki agreement ong i ki ni ki kiwa cham jing e ye de bata ye ki ye ka te ko lu ti wo lai ge chak man te ha de nei te em le le yu yi dang em kam chu chu gi ye ka te ka jing as lok counseling te e refer ri ka cha ka counselor yang i wa da specialize ye ki ni ka kam ka ban hi u ye s lok ya ka kat ko mitu i jing cham jing e yong ka
1: te kam man ka te

0: das dangiu te ba das dangiu sa tho
1: da hadin ba kini gi kam ong pi em kam u lo chi kini gi fir ro ma ya ga kini ga jin e fir he ni mut man go ko em kam be ye ro ki case no ma chong ha kir kam kam case mo happy e fir ri ni gi ki violence le ni gi jin cha tham bor yo ni
0: he ye to wa kini a o to ka office yong ile mot mto iwo register ke te ke fir le ni dir tenga hai se tho yo nga mot a ye kini ke fir to mot ro ki ja ki kis wo wan chi iwo le fir ki em ki ja kis wo mi ri compromise kai ki te kai example e kam kini ke rip kis kani to ko mi ri wi compromise ko mot hab le fir ba a mite le de to hi ki wa dang kam tu kam ni wo dang hiu pni sa tho te ile pencelori kiu pen ulah FIR.
1: Tapi to awak ni ka orang fikir shelter ni ni ka thousa mahu eight thousa fikir kini ki brew kiu one punching erap cepi. Hakawan ka rukam la ni ka nong rim AV kiu awak sa gih deh ha office yang fikir.
0: Hei to ikani kwa ukhanai pi ling ba ka experience yong ima ko vi ka case with the chemi with the a yaka yaka ta ka temporary shelter em ko vi ka ta ka agrif women ko wa cha bom cha cho dep la kam to no kuri myong ka cha cha cha cha bom go ha du put ang ki te ki witness ki asha ki agan wedi dem ni te em hi kini ki wa he chno ongi wa demut uka o penyap de kre uka o penyap te dang lai se jing e me ye da ki ka de me ta buri ki ka man buri ki ka te ka tai ka man be mnut de go tang wo mi cha lai le tang lai mi lai mi bar le mnut de go to utai u kurim om khenyu ik te ki bru pa ba le yo lat o hi mat o boy you pen kut wat i jing im yang ka le te i he ka te go ru kom i kan pu yi u solve ik tai ka case bo chwai ka we i chi po yo ma yo lai chwai ni jing ma kan pu kem ki phulit u le ni kan pu siao tho
1: ông bây giờ phải về em bây giờ đi cái shelter home bây giờ phim một đống hàng đống phim về một bên biang ông đâu kêu sưu lên
0: ông đâu kêu sưu chỉ từng cái là cái đó bên biang ấy cái thằng jing bam jing đi cái gì đem này tới đây cái thằng basic kit à mang lại cái việc bắt cái việc nó trả lại bên hai cái thằng basic kit để em lót cái sabon cái shampoo cái lotion à vợ rồi cái jing em cảm nhận cái em lót hết á
1: tak kami jumpi lagi ni kis mau berak kepada pos apa office yang pi boleh kepada jepi kita solve.
0: Ah hei tak wa kete kencing kali berak tempoh em jepi kita solve. Cang aku jai kis em kis kepada ang pending hakut em lek kepada ang pending ha one stop center. Te em lek kepada dispose ile agak level yang i em lek kepada dispose i nak hakut he.
1: Tak kami jumpio yang pi mau. Ika jika ka jingmentoi wa yo kini ki bro na wa em kini ka one stop center.
0: Ini bentai jingmentoi nga onga kini ka one stop center man ga kam ka kabuk siar ye ka tai ka nong cha la ban. Wato duk de go cha ye ki te ki jing cha la ban yong ka kam man chwa mudur em de te jing e yong ka man chwa ulai cha thanat mot keten to ka kam ko e tam nei te ulai cha kot pathan dam boya klam de tenga ang ling ba em kani ka office ang i mani kam ko perlok ko jantam ye ki wo yi u ya lo ti ye ki yo suk ki yo lai ki nel yo lai ki le ne ki te ki jing cham jing e jing cha tham bo rong ki
1: te ka wan sian su kong le ben tai du jing pa tai yong peace now the chi he to wa ni ka office one stop center mo te i po le mani wa te bian te chwa u pung kut i ya kani ka jingya kalam ga yong i kwa au avi chicken ten argentin he to wa ni ki pe ba ti wa ya ga ni ka program ga yong i
0: nga kam ka center manager yong ka one stop center is Gentle Hill district karpat ip ki wa ngap ya ki ni ka program ka te sio ba la to pi wom cham pi kai ki ni ki jing e jing shtom la sio ba man kam ki nong identify ki wa EPO pai la em kam kini ki man yong man sem le ni ki bru ki wa cham yi kini ki jing e sem ba pan tip yi ki wa to em hi kam kini ki office ko wa yi wo ye rap yi ki hei te ki jing e yong ki kini ki office em ga haman la ki district kam da dab ong ka ten ni ku ble chi bun
1: ta ku ble chi bun kong ni ban tai jing jing ban chi yong pi hei to wa kini ki office yong pi ko one stop center. Tenaga lain ke yang ada kerpat.

0: berak itu ki perlok kentai ni ki man bay mo kamu dapat tay ke kongat ni wa kiwan kiwan kiwa mat ni ki tung ko ya kini ka jingcha leben ke jingcha ban bay ni kam ke cha dat cha cho hayung hasem hagi kurim kutang ni ha kiwa hagiwan kiwan ki brule lene kiwan ki jing e ko itam ko gi o one meet ki cha kini ka one stop center ko em haman le ki district ki yong ki ta di te dan hi to ko blai sibon kong ne ben tay por kong dor yong ki
1: ko blai sibon
2: tal ora haga program yang ga government developmental program lenega program which you open tips p ya ki lat yarap na ki chnat tor garo per per ni jan mit da yo open up p ya ga interview hito wa ka one stop center da yo ye klam mo kong beautiful chadong ko man ka sen aga center manager yang ga one stop center yang East Giant Hill District tengah jan p ki lokna radio da yo p chibu ni mtoi utip hiwa ki de kilat yarap ki o yu yo naganika one stop center kam tam ki man bay ki o tung kho jing e ha ki jing mio p ki o tung kho jing e he jing cha le ben de ni ban ta o per per kam da sinya untu tu ga jing ya kalam jing patai nga ya o chim phi ni ka bu ko one p jing ni ka office ho yo p kilat yarap ne ban ta yong p te yu tu ka interview da chim da ka kong renipet patlo terpo cukup kini ka gomen developmental program ni kecan mit ko wan spi na ka kasuni jowai kadang cha ipor ye pete ni da program ki rwai jentia hei wo pentem jpi ya ki artli ki rwai ki yong successful nong trau yu ipertu yu imiet po pen bodi wa arwen ken mo mo kon

ta lo ro dai tu ruai yong u ma successful nong trau do po chukut ku program ki ruai chen tia yong i ruan chpi na ka ka shu ni chwai tei por gat kam na ga studio yong i da jan da bi nyawar pha minit da to i por yo so ni wa ka ka shu ni shilong hei wo yo i ga program go to wa gi ang gi kanun ga program kanun ki ba hei por nyau ji ai mur wong hei por nyau san pha minit na ga jo i ga station u yo ga ku bor tin khasi kat wahai por prau jiwen nak juk station ke tetak akash ni shilong yo iya ka regional version yong ke program man ki bat hek tin khasi hak ni program man ki bat pen kemoi pi ki long na radio wa prime minister yong ke India Sri Narendra Modi kelamu cek nong chong chong yong ke ri leng ba ka akashwani kini to ke sin go chis pa le pausan hei wa bu prime minister kelamu cek nong chong chong yong ke ri leng ba ke program man ki bat tui champion e station ngi hadin kini ki program kat hatui por hampu ya khangi radio kyung phi tani ap lang kini program ki wan da dien yong i kani to ka ka juni jowai

0: jing sumar nam ta ki ne ki breki pran jing tu na ha ki bor parkha la ne ha ki jing mo jing parkha jing ki
1: mo ki bang nam nong gum ki psychiatric hospital
0: psychiatric hospital tum de tang ha ki tu ni a ki schools ha ki ying ha ki shno ni sam long ba ki pam flat si a ki ki bol apan khre ba long ba ka state legal services authority kum ha me ghale ang idan ka mal sa ka me ghale state legal services authority mal apan khre la deben yo ru bu ya ki ne ki office she ki officer car ki nong tre jong ka district mental health program kini ngi ailang se kiro knang bikiro kila man distribute kini ki materials
1: ngi zo to ba gani hi ka scheme kare ka ba ya ram ya kini ki brio ko mangila kro ja khamar ki branch sistema ka mot ka prakhar bar ki bam kot kata ka bor prakhar pradan ga jong ki ne ko ba deban long te kini ro kide ki pranong song snong kide ki para brio ki badon ha ki mlang sarang jingi ki badon ya ki hok ki jong ki ban ya im ban ya song ban ya sarang ha ki mlang sarang kum balong mangi ki ba pat ki para brio ne to ha ka bidi ba kita pat da ko ma pi kene jingli ki e kene ki ho ba ki jingman to jong ki ne ki brio ki ba don ya ki sistem ha ga bor par khat ha ga mot ga par khat ga jong ki kat kum ka ni ka jing mata ha po kene ga scheme ka bang ya kren menta jong ka nal sa ne
0: to kat kum ka me ka scheme smo na mal kum bang la ba tai me ne mo kene ka scheme ka yo jing i tho long ba ki an ma pher pa pher ha ka ktin phareng mo ni ka advance directive ka ne ka de ka wi ne ki kan don ki ba don kam e ha ka ne ka mental health care ang mo ki e kene ka advance directive mo ka kan don ka san jong ka mental health care ang ko ang mak ubriu ubadon ya kene ki jing duna haki bor prakhat la ne ki jing pang haki jing mo jing prakhat jing i lada im de i ba pokat plus ne de i khna mo ko mo ang mo i don ka ho ban ba tai shai lang ba ka jing tho ma kum no i la ban yo jing sumar na mal ki don ki ne ki jing pang jing mo jing prakhat don ki por tung teng ki ki tang ha shi por haki we ki por ki biang de ne
1: don ro ki pala ban sumar no
0: ban sumar ho hak por ki shat ki klan em hak tu ko por ki la ban tho ka we ka jing tho ka document ka bang i khot ka advance directive kaba ki to shai por baki ki ne ge jing pang jing ki kum no kin yo ka jing sumar la ne kum no kin mo yo ka jing sumar ka ta ki long advance directive
1: ki ba ta na ki hi
0: na ki hi kum no ka ge jing kwa jing ki kum no ki kwa ban yo jing sumar la ne kum no ki kwa ban mo yo jing sumar te ka ta ka dei ko mangi ong advance directive ha kum ka ne ka advance directive ila ru ban jet ya in nominated representative mo te men ta ni kan shpang ka kan mo no so ko wi ka ho mo nominated representative kum la ba ta ni advance directive ide ibreu iba ila jet himi lada ide iba khat pras nem sheneng i don hok manjit himi ya ino ino ibreu ba shenia ban long nominated representative nam ta jung i ban rai kum no ban yo jing sumar ken lada imla ban rai ita nominated representative jung i in rai kum no ila ban yo jing sumar ye ki khna ki ba po khat pras nem ki shet long ki parents la ne ki guardians jung ki ken ki de ki nominated representative te lada don pati ki breu ki bam don ba yeng bam don ba itho ema ka kut ka I order ban nominate no even brew ban long nominated representative na kam tai jung ikan ban ni lang ba ki social welfare ye la ban nominate we brew ban long e nominated representative na kam tai jung ikan ban rai ka mot ban chim ka rai na kam tai jung ita brew
1: kam ka ni ka rai ka de betan ma ta jing sumar
0: na
1: ni ban nom sumar
0: ha kun no ban nom sumar la ne ting ting ki don ki por ba ikwa ban yo kendo brew nom kwa ban yo kendo brew ha kam ki tu ki por ba idan ha mental health establishment small la ne ki ni ki cha ka sumar yo idan ki por ba im kwa am kendo ini brew ila kan ban chim ki ta ki rai kum ki ta kan te hadin pete ki don ka hok ban yo jing ya rap ha ki cha ka sumar kat kum ka kendon ka bakat pra jong ka mental health care ang mo brew u don ya ka hok ban yo jing sumar na ka mental health service ka bala pniya de krishan na ka sarkar ke te kini ki hok ki kan thup ya ka ban yo jing ya rap ha ka dol ka babiang ka jing sumar ka babha bat ka babiang ka jing sumar ka bapoi shaki paj ba baro klam na pniya phel ke lada ka jing sumar ba konsan na kamta ki khna bat ki rang ba kam don ha district mo shong na kam don ha district te u bru bu don ha pon yak jing sumar na ka wei pat ka jaka sumar bahajan pat ula ban pan ki jing yarap ka jana na ka sarkar ken ka bai lut bai sep nam ta ka tuka jing sumar shong da de ba kam don kane ka jing sumar sarkar ha ka district ke bala ban ai jing yarap
1: sa
0: kin ha bala ki private ki ban ha ban siu e kum ki tu ma ka jing lut ka bapun kala ba i len lang ba ka sarkar kala ba nam iphone tang ba at least kan don ki jing yarap kan dia ho te ki don ru ka hok ban im bat ban ya shim mentah ka im lang sa lang la ne ka community living ken ka wei pete ka de ka hok ban yo jing ya da na ka jing sha le tomat jing sha pam nyu breu ma la ne ka jing sha buri la ne khin tron ma ki don ka hok din ban yo jing ya da la na ki ne ki jing sha le ben gi ne pa phel ki don ru ka hok ban yo jing ya da kum ki

0: Oi patken equality and non discrimination kamangi correct in parangma kumba kiwe ki yo kijinge da ka jing sumal ma iru don hok pan yo kum ki ta ke kem na kenchling kan da nyo shlia i don hok pan yo jing tip ka e ki jing pang jing i kum no ila ban yo jing sumal i don ka hok kan man yo jing tip ki ne ki mental health establishments ki clinics ki jaka sumal ki hospital pa pel pa pel ki de ben pen tip si i ken ki e ki jing pang jing i kum no ila ban yo jing sumal ka ne ki jing pang ka ta ka de ka hok ban yo jing tip ken ka hok ban yo jing su thu ka ba confidential ni ka jingpang jung i mde ban yesu pat ba bakal long confidential
1: kare ba untip tang
0: u untip tang ma u but ki nominated representative jung u ki bru ki ba u kwa ban yesu ki doctor kim de ban yesu pat ba da um kwa ban yesu kata ka right to confidential u don ru ka ha ban yo jing tip ya ki kot sumar la ni ki medical records no ma ting tang kim tip la bu la le tip ka e ka bla sumar kum no la sumar ti den hok man yo jing tip halor kine ki medical record sing i ken kum no la yo jing sumar man chua ka e ki jing sumar ka ban ya chakmat kim kita i ki den hok man yo ngi kita ki jing tip te ki hok ban ujor halor ka jing sha pendu ya ne ka jing tuna ha ki jing sumar ken so ang ada ki sha le ben han ki jaka sumar la ne jing sumar jung ki kampat kut tang ba ki la pen kut no ha po ki clinic la ne ka duna ha ki jing sumar jung i la de ben ya chi spa persen ya nya tang ju 4% te i don hok kin man complain kita ki de ki hok ba pel ba bu apo mental health care ang ki hok ban yo tap vote ka hok ban sa ha la da la de ku jing sumar jung i don hok ban le chi ying ke de ban sa kan ta nya ying na sem i don hok ban yo rung ha ki ying bishar but ki wiki wiki hok ki dang non su su ki wiki wiki hok ta i main ki de ki ne ki hok
2: kamur kat kum gini ki an ki bakarshan ya kane ka scheme kidon ki hok ki ba pero per ki ba kila ban yo bat kham tam ki ba ngila ban ong ba ki de ban yo hi kum ban imlang ha ka imlang sa lang kum ba long lem ki be pat ki ba rio ko be bi na ka por ka na ya bat ni zo thu ba ha mi akren ya ka scheme ko be de bat ki an ki ba pero per ki bakarshan ya kane ka scheme jong ka nal sa kadon bon sha ki hok bala rang ki rene ki hok nginom la ban ye nyau lut baro ha kane ka por bat kat kum ka jing long jong an hi ka long ko bajli ho ro kata then re nikerman ba kat tu ka ni kra long ka jing pasat jing mot jing pensai ke pro nos ngap kar ya bengin pen kod ya ne jing kran ha ga be de pre ba kini ki legal service providers na ne kita ki institutions ki ai ki kamram ke jong ki ne ki jing kit kia dikit klik ki jong ki
0: ka jing kit kia mo ko mong ang jong ki ne ki legal service providers mo kalong ni kong ning shop e na ndu ko district level kalong man ban thung ki ne ki legal service unit ban ai jing pre sap phyang shpang ki ne ki hok jing ki breu shpang ki jing don kam jingkini ki bre ki branching to na ha ki bar par khat la ne ki persons with mental disabilities te ban ai jing hikai shikini ki nong ki ne ki advocates ki panel lawyers but ki para legal volunteers te na do district state level mar ru ban phak ta report na ka block level kin phak shaka district level ka report district kan phak shaka state level but kan phak shaka poka na sa ke na poka state legal services authority kin phak shaki malsa kata ki de ki jingkit khle jong ki de ki legal service providers te ki jingkit kya jong ki ne ki nong sa ja nyu kolong man yami khmat na manda ki ne ki breu kam tam ki baye don case mo ha ki ing bishar ki ing ka shari man li mi khmat na kam ta jing ki ha pok ki ing bishar ha ki ing ka shari te ki ne ki para legal volunteers pote ka kam lam jing ki kolong ba pet ba ki ne ki ban a jing la mal mar ki ne ki breu ki ban jing tu na ha ki por por khat kam tam ki shnong jing ki tala da ki don ye ko mangi batai me ne ki ne ki disability certificates ki rap ki pen pen yo ekini ki kini ki disability certificates ke lang ba ki para legal volunteers te kita kini ki jingkit kia jingki service providers but ki institutions
2: to ko nga bibiana kero ko basona ba nginya kendu ko ni banyak keren banyak mer jumat halo kene ka pang ka belong ba pen shay shay jumat jumat ha jongi ba ni kermen ba ki parlo no sam kin yo jing sha ba jing sno tho le si ki bam ba jute le si hang ne hang tai ki la ban don ki ba don kum ki ne ki para no shosno ngi jongi ki ba don ya ki jing shtam ha ka mul ko prakhat ki bam la kot bor ya ka prakhat ka pradan ge jongi le si ba pin yo ya ka jingman to lingba kene ka scheme jong ka nasa ka bangi ong ka scheme jing shakri an de nagamta jong ki ne ki parabriu ki beran ne kata ka jing shtam ha ka mot ka prakhan ki beruna ka bor prakhat ki bom kot kat kum ka mot ka prakhat ka ba de ban long kum long ki we pat ki parabriu de kume shibun e kong bi biana ya kene ka por ka pla pla ban ya keren ban mer jumu haro ka ne but nigerman bakani hi kan long ka jing prila prilanti ya ki babon ki nong sram le si ka ba phila ro ban te ba ki ji shakri ko bala ka do ji khama ji ka ka long ka ji shakri ka ba ala ai ba phim don kam ban siu shinaya ro ti khulu shibon e sen par kong bibiana
0: kubli shibon

nong ruai ka jaslin royal hadin ga jing ruai ka bakerteng inam ka kabar rum hakathup jong ka top makatsan khlat no ka long kme na meghalaya ha ka jing shlei ha arunachal pradesh ka baha phapo ka kei panyor district ki khuwar babnia u mentri rum ba adu ka ri narendra modi hene ksni ulaya ro ya ka jing king jri ka ba paunam ha ka binta ka ba shispa laipusan jong ka program man ki bat da ka ba batai ya ki kum ka dak ga jing ya tli ha pdeng ki brio bat ka mai mariang ula pensnew ya ka jing persang ba ka india ka kwa ban penrung ha ka kerdan jong hapo ka UNESCO World Heritage na ka binta ka jing kerpang jong ka ha ba ai jing kren sha ki nong song snong jong kari u mentri rong ba do jong kari ulo om ba ka meghalaya ka paunam om tang nakil o bat ka mariang ka ba itinat henry ki brio ki long ki ba pedang sngau ba lengba ki jingking chri ki ba than hi na ka mariang ki ba pen phla ki ba pen suk ye ki nong chungo kai perthe ka jingi thu khana jong ka ni ka jingking chri ka long ki ba sngau ten nat om dei mishna tang shi sni henry ka ba shimpor da ki snem ban pen wan dur ye ki jingking ong umudi ula batairu ba kumno ba ki kine gi thiet jong ki jingking chri la penyat bha da ki post nem bat la shna ya ki da ki snem ban pen wan dur ya ki hadu ba kin da long ki ba khlang bor ban krishan ya ki nong le nong wan kat nang mi ki sni u mentri rong ba adu kari narendra modi men tak sni ula yo ban pedyang ya ka jing pen kup buram bat ai kerteng Guardian of the Blue Horizon da kari Seychelles Seychelles kane ka long ga jing pin kop buram ka ba khraw do jong ka tei gari na ka bin ta ki tu ki nong yalam ki bala no ya usin yang u ben hei ban pin ne apin sa ya ka mariang bat ga jing wan ra ya ki kam pin roi klem da pin julor ya ka mariang ya kane ka jing pin kop buram ya u mentri rong ba do Narendra Modi la ai da u Dr. Patrick Hemini Seychelles u balong u president ka Seychelles ha ka jing le chungo chung u ya ka tei ka ri ka balong mu ka daulan nong ka badan ha ki bin ka mi ni chong ka dau ba Africa ka ni ki jing pin kop buram ka dei ki jing itho chong ka tei ka ri ya ka jing long nong ya lam chung u Narendra Modi u ba pin shlur ban pin long ya ka per thei ba chir ngam ka jing kirshan chung u ya ki ri ki badang sdang ban kiu ha ka liang ka kot ha ka liang ka yo ka kot ka jing pin shlur ya ki kam pin roi klem da pin sniew ya kamariang kani ka dei ka sien ba nang kong ka ri ka yo pdiang ya kani ka jing pin kop buram hadien ba umodi ula yo pdiang ya kani ka buram ba krau ula it ya ka shaki wei pat ki ri ka prathei ki ba ai ti na ka binta ban pin ne pin sa ya kamariang bat ki bal ya le persha ya ka jing pin chulor ya kamariang kawai ka long kme ka banaga jilla meghalaya ka bala don life house nem ka karta kala ja no na ka daw ga jing sha kit at sha rong ha ka ha ka jing shlei jong ga nip ko colony ha arunachal pradesh ki yi panjor district ha ka arpo sauterik ujilew kan hun ya rap ka bala lejwat bat la shem ba kala klat ha ujilew la shem ba kala klat no kat kum ga jing thu u superintendent of police ka keyor kagei panyor u ankat mehta ula yatho baya kamet jonga balari marak bala tepru kumka olin singkli la yo sei hakapor khat arba jemin singi bat bala itho yakani da kinong shong shnong baga dei ka khun jong uba let shingan singkli bat ka vilina ke marak bat ka nong shong shnong jonga bhoi rimbong lum shopping ribhoi district la yo jing tip ru bahadu sanmut ki bala ja hakate ki jing shilei bala lap saya ka wei ka met bala ithu kerteng ka nirmala gupta bala lai pu san snem ka karta hadin ga jing wat ta ki babun kenta ka ken hon ye rap jong ka state disaster response force bat ki pulit ka district ki dang yai beteng ye ka jing wat ka jing thwet ban lap ye ki lai ngut ki badang ja ki bala tip kerteng u ilesh kumar u ilesh marak bakhat lai snem ka karta tau anjina basau hunrius nam ka karta but u sort of kumar tani ga de ka

nang singan bat nang la ban chania haladi parlok kawai par ga jingja ka bakong san hu banai jilio kala sakhi ya ka prathai bar kawai bandan bantalang ha ga jing prashang jong ka india ka jing rakhe jong ka sngi bale yoga ha ka prathai mentak snem lapen long ya ki program yoga bapher bapher hapalat 8000 sans pa tali ga jaka ha ka leng ka prathai ha ka ri jingi ru da ki klor ngot ki breyo kale shimbanta da ga jing sngot nat hagi jingka yoga balapan long hagi jaka bapher bapher haune ubnai la sakhiru ek jingya ko yelaka yoga sana ha ka prathai kable kran bha kabla long ha Ahmedabad ka india kalpani ek jingela kai kab itnat bha ha ka ba kalayo ahdo shispa khatsau tli ki takma kanthop ya shispa artli ki takma ksyar dagni ke jingjop ko phala ka india kalalong ka ba khmat e ha ka jingyo takma ha ka ne kalumpong yelaka kai nga ai khub le kerpang ya baro ki nong yelakai na ga benta ga jingi lakai ba kerpang jungki bat nga kit bok kit ruyang ba ki nang yai beteng ban job ha ki por ban wan paralok ka men siem jong no guno gejat ben riau dai ki brio jongka bat ha ba ki brio jongka ta ka ri ki sheme karai om dan bor ka bala ban pensange ya ki na ka thong jungki ka ni ka bor jong jingi sim benta pat ba ha ga bate ya ka jat ben riau kalong ka jingdan ka ba krau jongka ri india man ngidang mat ikane ke jingi sim benta pat ba man la kapor paralok da ke babu ak jingmot ik jinglong ke bami na ke jingi kan at ak phang sep ngi ke esha ngalabo kat to kan ik jingkar pat chaki breo jong ka rijungi ngal kar pat ya baro ban kiar nak bathit ksiar kat to kan epor kat bala ngal kan turu ik breo ban kiar na ga bathmu ban let jinglet chabari hagne ga por ngal kar pat ik nong song snong ban kan tiew we ke jingi song kalilang ban kerpat ginong rap jungi ban shimi ki rukom rap klam dawai baneda yak jing sbo jongki lingkha jongki bat ban penon kam khambon yaki sbo na kamaryang parlok ngasngungu shibon e yi wei pai wei nong song snong jongkari omtang bapila kersha ni kini ki jing kerpat nre pil ai ru ek jingi trailang ga bapura habaro kiliang bon kilong yeng kliye tho yak jingi kendo jongki bat nga lengba ki khubor Bontli ki longyeng ki larai ban omthet ksiar thamai nagbanta ki jingye shongkurem hagiyeng ki semjongki manta kasnam. Hagajaka kata katbala ki jiet ban penan kambiang ya ka ksiar kabla rim bat ban shnaya.

0: Tala ora da gitu ki arti ligir wai giong unando ewan kar ir wai ibtu udur puri wir wai ewana da po jukut ke program ki ir wai jentia kyo i ruan sipi na ka akasyo ni chowai. I por kat kam naga studio kyo i da jandap i praso san minit atau i por iso iwa ka akasyo ni dali ni minta kubor ketin hindi kendi uji ke kubor ketin pareng kat wa kendi kat san minit wen na ke juk station yoi ke program spotlight. Hei por kendi chiten yu sok biang iwa ka akasyo ni shilong ni benta ka jing pekela cha ketin jentia ya program man kibat ke wa prime minister kari India Sri Narendra Modi kelamu cha ginong chong chilong yong kari India lang bahagin ke program. Dari chairman i wa ke station i hadian kini ki program te kada ti por hampu ya kangi ki radio kiong pi ap iki program kiwan nadian yong i kani to ka akasyo ni chowai.
1: Amya chong tun yong Ewana, ewana, na do click, do jan, mem.

lai lang ga jo kari kidugi lai che jo i thau man ga sngi stang gu lai lang da ga jo kari ho tanar em le gu lai ga bus ne da ga metro ini pen melen i rap i o penduna ne pen em kam ye i pen yang petrol wai diesel heji por hagni sngi mi gi kubor wi bru na leng ki bentayong ri ne pen melen bahagi Open MKM, ye gisbo yu klem dawai. Ini kre lang, ye rap e open bha, ye rap iriang, hagari warok gawi. Ye rap open bha yi gamariang, kermen woy ni men se ni kre lang, ye chimenta. Ye rap e, he woy yu koni le, ye gijing ek yu maad e, ni gipoar skipoar. Dure men se ni ye tali dan hi, woy yu job ye gini gigi warok. Parari yu miya, ye le kmen sngi ka, We kawai chongurim. Mem deu money, ikam yung ikam semdon hi. Ini money let chipenta, yung imlang salang. Kawipa kawiga yung. Kwa aki, we kmen lang waki bituan. We man, wajia ini. Demurkom, yurpenjo, o one ra yai isnyabha, kam gadak isnyamaya, hakam giningipor. Perlok, kayung, anandet, Hapok Maharashtra, tepen yoga yagunuksa ku emjengmut bha heita oini. Kayung Petkar, Nabaha Durpura, Nandat, senyau thok ku emkam bha wu ekerchan, dewe emjengmut, iwo yoye erap, kamtam ha istam isaja ikhiai chan. Kamta hagasngi bia, yong gani gayung, tepen le da ka accident insurance, Nebenta ki lehejar sanspa angut ki bru yong ga ga chnong ko ki chong sa gi we po we do khat yong ga ga chnong yo o yag insurance ko chilak tengka semen kene ge yong pen le ko yi gni accident insurance ha den ver yoga ye e ko ki chong chnong yo mar ki ni gi por ki por ni jia yo sindat kami or kari ye ta kho kari kam de tar tar ha kami di por Kanik accident insurance irab bhaga yigi bru yong da chno parlok sarkar egar chan ga chigi yong sam hora gi banta yong ri langba pradhan mantri suraksha bima yojana kini tok accident insurance ko ar phadan kar on hi haga chisnem kini insurance ye go bun yo hado ar lak tengka cha gitu kyo bo ye gani insurance Hado katni, em sanpau praklur ngut, kiwari dap otha pertut hagan ke skim. Nagini, kan wa arpau praklur, tok ki manbay, ki piu kentai, wagi kon kentai. Kat kam gripuat doong wa, lengba hagan ke skim, sorkar riye gu yirap, hado kan wa lehjar nyaw spak klur tengka. Perlok, kam jo ke Pradhan Menteri Jiwan Jyoti Bima Yojana, Kanila manga ga skim gu yarap bha. Kaniga skim yarap poisa ga hado arlang tengka. Chika yung ga maadi klat sindat ki ba hiyung ni jiai umpoi brakhat. Hagini insurance yew thap poisa so spa lipaon rutengka ran hi haka jisnem. Yew man kam chitengka piya ran hi haka jisngi. Palat arpaon nyau klur. Dadep go thap purtuj. Hagani scheme. Lungbagani scheme. Kamu khatvi lak ki manyung diyo irap ki lungbagani scheme. Ka poisa kawa ka sorkar irap ko. Khanjo ka chaka arpao ar hajar klutanka. Halandet inura jar jar ki manyung. Kuriyo irap ni scheme em ki jar jar iparam. Em ki manbay ko lungbagani scheme. Yo irap ki ukurchani puray ki khon gi kthi gyam ki em le ka man bai ko yo alar ukurchan ni ki yung ka sam ha gu buon gi liang parlok buon sin jo jia ba wi yo ukurchani hadin ha buot ne ikin chau i wa kha jak kam ta kar par e phi wo ra e gor ta chapang ka ne ka skim parari umiya ha gani ka man ki bat tani kor oni chi benta UM, hagi imlang ga saalang.

Ban map na pi gi prolo em jing tut ka jak heto wakir wai yong don mion ni pertoi mighty to save fir wai be glorified ni por up ni pi de ki ju kir wai yong don